fè bayon direksyon, bayon lambou, se sa ki Kè tèt mwen basman para wè kote ou ka anati ke ya bala Blende piloto, blende vilajan, yo mèm yo pani E pani edikasyon, pani motivasyon, pani